Fatala Fatu from Aotearoa, New Zealand. This is news in Samoan. For Radio New Zealand, Pasifika, the headlines. Opportunity voters lean Labour, but party say it doesn't drive their decision-making. Pacific Votes sent a clear election message, tackle costs of living and earn their trust. In sport, Dame Lydia Ko to headline New Zealand Women's Golf Open after 10 years of hiatus. And now, the details in Samoan. Te ao Maria, tarani me Aotearoa New Zealand. Mōre rei tūni sila Pasifika. E le se ki o le longolanga o le pāti fōa le opportunity, i le whāringo na ngona muni muli nei, le rei tūni sila o whailo ai, o le au longolanga o le pāti o tele atu se whānau naunga se whainga mālo whai pāanga e ta ia le leipa. Na i lo se whainga mālo whai pāanga e ta ia e le national. Ai o whāria le tamai ta ke iu le opportunity ki o lei wong. O le lātou mana onga, o le a le uli nai whai unga whai e whai a le pāti e ta ia se whainga mālo. Ai o le lātou mana onga, ma feu ia inga e whao ngai pūlenga. O le a tele atu se wha rongo lango i pāti mai e inga wha tino e tele noina i teino ni fiu tina inga. I le wha ringo le ngona mun muli nei a le leitori sila, the RNZ Reed Research Poll, ua wa iere sao sao le rongo lango le pāti a le opportunity i le wha tesi manifiku pasene. I le toi titi lava au sia le lima pasene maramia e ulu fale ai le pāre mene se numero pālota mō le pāti lava ia. Sa rongo ai e wong i le leitori sila, wa fai loa ele mana na o tenga te tiru tiru e seisi paanga mos fai ngā malo fa paanga. E fe sosoni e fale le e tūlanga o yei nei, fale au te lina tinae, ma tū fata sia tanta uma. O le fai ringo langona le lei jori sila o fai loa ele fa alua ina, o le longo lango mo le patia le opportunity, tenu mai le fai ringo langona i rumatu. Ai o le ala wafoi fai ringo langona le lei jori sila o vai ele ma tuai palasi pito mau lalo le longo lango ino le patia le national, tana mai ona avele matai apia, tui sinawe maulu mato tua, Christopher Luxon, matai tai. O le lango lango ino le national, o palasi ilalo le lua te simale tasitongi, i le lua simale valu te simale fitu pasene. I le soso oi leo faringo lango na fa, ale Radio New Zealand Reed Research, o palasi ilalo ilalo. Bae o se lango lango pito vai, vai atu leo le national, tanu mai ona ave Luxon, matai tai ai ulai ulu lua fiso fitu. Pātia le leipa, wa mālo si atu le langolango ili tōsu mani whāpasene e uilava ina palasi lalo se langolango ili tasi te simale ono tongi talu mai mati. I le whātisi sanga, ar pātia ni New Zealand First, wa sa soa ni whāri ngolangona i tolu si tia le langolango ili o te simale iwa tongi ma au si ari su tasi te simale le mapasene se si itanga le lei tele re talu mai i ulai o le luafis for fitun. Pātia le Greens, wa si tia le langolango ili se fulu te simale tolu pasene act e fitu te si marivaru pasene o si tia iai le langolango. Ai ora mamafo le mafau fau i tonga tāra soi fuanga ma lele mautono manatu e winga i le maala malam o rifai ngā maalo o faa paanga i tangata Pasifika. Wa lili ani, o rima taa upo au tui e faa tūlanga i le pālota tangata Pasifika mo rifai ngā pālota le nitu sanga. I te whaari ngola ngona fōwara vāngo tala le PMN, le PMN News Horizon Research Pacific Issues Election Survey, wa whae loai o pāketi ngā ruenga ma te tongi maua. O le a vema wha tōsi na ngatele le wala o le a palota i la tō sa tali. I lea sa ili ngola ngona i whainga palota le sa fito novema. Sa wha sino fō i lea sa ili ngola ngona i se lui tau patino mo le whainga mano so vatasi. I le tō telo i la tō sa tali o whaalia i le te tonu i le pāti le national. Act, I pole New Zealand First. E iei so atu mara mangare le i tangata Pasifika. E au fia ia i la tūs haf siringia, o re fitu mali lupa sene u whaalia, o le national, e leo maana malama le lei tangata Pasifika, ai o re fitu wha pasene wha pena fo i le la tū whaalongona i le act, ma le limas mali iwa pasene e winga i le New Zealand First. O le leipa, e fōringa mai o tilo tilo e tangata saf siringia e seiva, i le fitu wha pasene, i le la tū whaalia, o rea pātia le leila la tū maana malama i tangata Pasifika, so so anei ma le pātia Māori, le tie pātia Māori, ma le Greens, o le pātia le leipa e masani ai New Zealand ei, e mafuri ai le pālota, tangata Pasifika. O le matau o si o mi ai whātununga mo le avese o tangata e mo solo o sao ngatu e wha maalo sia. O mai alawa na tuturi e se ai tangata e mo mo solo i leo ngā retonu o le tauranga o kinani, e peo na whaari e stau tua lau tele. O tāro sanga tu ufofonga le tūlā whono tu e tiu teu, o polo inga o e se ai pole summary offences move on orders amendment bill, sa wha longolongo ni komiti o wha masinonga da son fua.
O tō tele sa whaia latu toa forosanga sa te te ele tu la whono. O re tautua mō tangata lau tele la LifeWise, e wha mautu iau ki lani, e langolongoina e te maiti, tangata mātua mai lātou e mumoi solo i mga ala. O te maita e ofisa Sili Pam Elgang, sa ia longo lele tione Sila, o tino tino lana wha labu tonga i tangata e mumoi solo, o sisi ese mai leo ngāra tono ni tālanga i mga ala o isi no whanga tua oi. Mai tā wai, o lea o ese, te luai o le fefefe o si o mia ai ni sao nyatu, e wha amara si o lea tu la fono. Whai e Elgang, e leo se no whanga sa ngale mo e mga ala e mo moe, ai ono winga, a whai e o isi no whanga, o se atunga nunga tele, ma ua mafu ai lea o le fatua toina, o le whai ngā malo o ye nei, ma le tū la whono o sao ni mai. E wha mau maunga muli muli nei, ale whono wha tono le taulanga e o kilani, sa wha ai loe fitchila mle ono tangata e loa sa mo moe te tono ta avale, mga ala mo paka wharo tui whale, ya yan wari. O si tia ilunga mai le numera e ona se lau lima si male tolu sa ya ya yan wari to sang toluai. Ai wa palasi ilalo mai le iva se lau fasfu sa ya ya se tema o le to sang o mo vae. O le tamai tai whai ngā ruenga le LifeWise ya Cat Fell. E na te sa ilia no fuanga le tu mau mo tangata moe solo sa ya lungo ele le chori usila. O le tō tele oi stangata mai ile tunu a tō wanolofi mai au kilani. Mai e tā wai o whawhainga tā te leo nei loina po whea o iei uma. O ni se malanga mai uelen tone, ka lai stete roto rua, ma hamon tone. O se a o tūlunga lua sa mō muatu whao ngā i ti vaisi o iPads i tu tono o senga. Wa lafo i a nei au wala wha te kono osi, a e tu e te leo ile, peni maripepa, moana tomai te a o ngala aiti. I lea matanga o le tausanga o lea o ngā o mata school in New Plymouth, sa te teo ese i a iPads mo tamai te a o ngā tausanga tasi i le tausanga whā. Sa amta ina o se whā te teinga mo le vai tuanga tasi o whaiar whā e unga lea o ngā e tū mau o se i au lia lei unga o le tausanga, ma toi whai e se whā se ngana. O le tamata i ulua o ngā Karen Briscoe, sa i a longa le porkarame le checkpoint le Jody Sheila. Sa ia whaita wina sua su enga winga ia awhiang e iai le tiro tiro so i kama po screen o ni masini i le atina ino mafu fotomaiti ma ama te una la ngani atu ngonu e winga i le whao ngai ngō nei kava o iPad i le aonga whaaria brisko sa mana tu natu iai pere tawana tu i te maiti sina malo longa mai le whao ngai ngō nei kivaisi pe o le ase tūlanga le iai o na o le sua su enga o se popolenga e si o mea i tu ai ngoa o onga te maiti e whao ngai nei ki vaisi po nei masini. I tā longa o le tāmarasanga o tā ngā poro mamau pore kofa te maita i New Zealand in New Zealand Women's Golf Open. O le atu e te liu mai ni teusanga fautelu maris furu teusanga e le toi whaia. O Dame Lydia Coe wa mai alawana senia a vema te maita i au tua whato sinanga mo le tāmarasanga. O le tāmarasanga o le awhaia malai ale Wainui Golf and Function Center i le tui mātua o kilani mai asa suru valu e o le asa rusu kasi o mati o le tōsanga fōru a whamarelo fōwhetu. Wa langolango ina wha atasi e le tāmarasanga to mai tai Europa po le Ladies European Tour po le LET. Mani tāmarasanga Australasia, le WPGA Tour of Australasia. O kou sa mua mua umia le ipo le tāmarasanga o tanga polo to mai tai Nusila. Ai whātu a se fulu lima on tausanga. I le ruafu sumari tolu au tau vai tālonga to mai tai pole amateur. La tālonga i tāmarasanga whātai tai. I le ruafi sumale lima, ma le ruafi sumale ono, sa atoe manu malo e le ta amarasanga o se tamata i whakutulanga ina maulunga i le ta ngā polo wha profesa. O le tamata i rusu i vitau sanga e pona avema champini ta alongara olimpeka i ta ngā polo tamata i. O le avema tangata utu, mo le whakutu sina ina atu o tangata i fifia i le ta alonga. E ulawa ina avema ta alonga soka, le ta alonga soka maalatu ta alonga utu. Ai ole tuno o si amani. Wa whata oto ina e toi atina aile laka pifa te iai stasi o latu tam whanau. Wa ave nei matanga te momoe o fuina le tōni ngau liuli ale All Blacks. Ole laka pisa mo mo whata mo i si amani. I le teo sanga afe varu se lau lima sfulu. Ai ele o tate ai lava ona mawhai no whata uta vamare latu ka sengi. Ole polo la poko poko pole soka. Ai ole tamu fau, wa whirifiri a nei le All Blacks Anton Sekna, wa tue tū ina ai le laka pī le wha whanua si amani. I le mai aiona wha se e mai ini usila nei, ma si amani o stamu tala vau mori tūtuli ala na moe mitinga le laka pī. Wa whaari e Sekna, ole tari fwai tau ta ngata ilo nga tūru, tala mauna whirifiri a le All Blacks, e matua e mau ai tele. Wa ia mawa ina le anono ai, amana tu whaari am whea ua vea ilo langolango mo ia, ma tangata wala tu whaari le mita mita, i a uma e fia fia i le laka pisia mani. O le prestene o le laka pisia mani sa apso taima ia te ema i tāua ai.
O tangata o mai fie fie le kapilo na tunu uo foina le latu langa langa malosi. O tangata foi fuso o tai atu yora matua marona ainga e failo atu o le mea woi au sia wo tilu tilo e se la sanga fapitoa. Fari e foi sekna e ulava olo na tunu e vale le soka e ole ingore o blanks e matua e faalo no ngia tele. O matua o sekna e tosu tosfuli tu la sa malanga fapitoa mai si amangi e mata matai le uloa italonga le la tamar fai ungole vasi o Wellingtone. Mai no fora o faro leo ele tá longa dessa mano malo ya Italia faço fitu ele su fitu e bena tau tau winos e tama mole o black e little mai tolo mai ta alo mole au ala onga Nelson College fadi e sekna e na tele o tari tonu lava ele termine ele memoni wa ya ausia e toi fane ya tunu o to toi mole ta ili ai o le champino ta amre sanga soka le rolangi lu afme le fulono Frani se pani Argentina ma Englandi ole ata alo mota alo ngai loi awe se lia le champini ile vas fo Frani olo ta alo ma se pani ale tai one Argentina ma Englandi ta alo le so ata ao tala nal ni aso ya il fa alo alo ya o ma yemu ni alo waso that's news in Samoan from Aotearoa New Zealand for Radio New Zealand Pasifika be kind to each other and happy day